0: jade o gba bajade iwadi won jade ni won si le gba ijoba lamoran amo wa ku joba la so pe nkan bayi to hun fe so won si pe igbe bi nkan se nlo lorilede yi agbegbe sa won ti ero won ni eka ijoba to ni lati so nipa egan ewo ye ministry of finance ko gbe yawo pepe e je ka wo ba la ife fi kuru tori pe won na mo bi gbo won se nlo ni orilede o ma ro gbo awon ti won gboro yi kiri e je ka calm down ta ba ti riroyin ka ka ta gbo ma kon ma se insinuation e bo la so be mi mo bi adura mo insinuation yen pe ko ma ro pe ah nkan le ba yo se le ti jobo papo ti ko ti gbegbese se na lo de ni won salaye yi pe gbogbo mo lede de Nigeria ki won fokan bale pe abaje ti won gbejade yi ti ajo IMF gbejade ko tumo si wi pe bi won se sibe awon na gbodo se nkan ti won ni ki awon se to ni pe inira won se awon ti joba fe fun gbogbo omo orile ede yi be ati lori ti telecommunication ni o ati lori product petroleum product ati lori nkan mi e ba won joba to ma ton won lamoran omo yo gbeyawo tosun omo yo gbeyawo sosi ewo lo ma blara mu ewo lo ma da fun wa ni egbogbe bi ta won to ni pe egbogbe ta won wa lohun egbogbe bi ta wa nbi ba se nse nbi be ko lawon se nso awon wo olo se le ba won lara mu to ka won to le gbe igbese lori eyi ke ya amoran ele ti won ba gba won ele da laye ti won se laaro to ni se ba ko so pe e ma ya awon o ti gbegbe se pon fe fi kun vat lori awon nkan yi o kon mi e ko re royin ohun te ba fe ka ke ka laka gbadun re daada be royin leadership jori laaro to ni e ri bu ko ti yona me ati report ohun pa pa pa pa nbe
1: o da inje ti gbo e ja fe leyi kun ni we royin punch to jade laaro yi ibe na ni mo si wa o pelu bi won ti se fi die mule bayi wi pe to gbaju gbaja nkan ri takasu fe ni new david adeleke e topo mo do won ni nise lo ti taari oro kan si ohun to na je gbaju gbaja sugbon to je omo apariwa eyan eya ti awusa to ko ti enje dauda arara abi ko eh oda itakuro so oku oro loloko ojokan lo ti bere ni lo iyun to ni lori oro to ni se pelu oro ito ide wa Nigeria ni o won ni be o ba gbagbe ni ojo meta ohun ni David Adele iyun David o lo se kin lo kan ni bi agbe kale orin kan eleyi pe o waye latari ife eye agbaye eleyi ti odun 2026 eleyi to lo lowo lowo iyun FIFA World ni o won ni ni ojo kewa osu kefa odun ta wa yi na ni eto ohun lo waye o won ni ibe gangan ohun na ni David o lo ti wo aso kan eleyi ti won ni wi pe won ko eda won awale iyun bring them back to ko si eyin re to si je pe se afihan re ni ore kore ni won ni gbogbo gba bayi ni kan ko eyin si ero ayaworan eyin camera ki gbogbo agbaye ki won o le ri nto ko be won ni bakan na lo je wi pe ninu orile ede Nigeria eleyi to ja sara aso re ni won ko gbogbo oruko awon omo ile eko ati o je pe won wa lakata awon ajinigbe ati awon oluko eleyi ti won ni gbejigbe iyun ni ojo kedogun osu karun eyin ni ile orire ni ipinle oyo ni o won ni gbogbo eleyi ohun na ni o waye ohun ni ori aye lujara eleyi ti won si fi je mule ipe ni ati David o lo okorin iyun ni ibi sisi ifagbaye ibe na ni gbogbo eleyi ti waye o sugbe orire ni ipinle oyo ni gbogbo eleyi ohun na ni o waye o iyun ni ori aye lujara eleyi ti won si fi je mule ipe ni ati David o lo okorin iyun ni ibi sisi ife eye agbaye ibe ni gbogbo eleyi ti waye o sugbon ninu oro ti igbaju kan ni tohun na je ara apa ariwa orile ede wa Nigeria eya ti Awusa ni to ko re nje dauda rara won ni gwenmo atelu irufe igbese eleyi ti David eyi o oni mi igba eyan kan eyan fi o ko orile ede Nigeria mi igba eyan ba ko orile ede Nigeria je ni oni se ri gbogbo nti David o iyun ka fun gbogbo agbaye lati ri oni o je eyi to je wi pe ka to oni ko si ya ohun lenu nitori pe kini oro ose na ni Davido lo soda o e wo soro sibe ti ile si ni o ninu iforo wero eleyi to se pelu awon niroyin sugbon ni idahun oro eleyi to so Davido fi die mule oni se ri gbogbo omo dia a gbodo dake lori oro eto abo eleyi to je wi pe o n ba wa fa ti a n koju e lo lo bayi o die mule to si yanan le ni okokan ejiji oni se ri ntan oro eto abo o lo se koko se pataki baba so wi pe kokan mi o le pada ke n to kan wa o abi en to sumo wa oni baba se nso wi pe kohun ni isi ndo yi ka wa die die die die ta si moju to bo ti wo mo oni bi gbogbo wa ba da wi pe ijoba ti n gbegbese labenu sugbon ti gbese

0: ti won fe gbe kini si wi pe won fe fe eto eyawo fun awon akeko won fe fe ju si latori awon bi million kan ati die ti won janfani ele won fe fe loju si ka awon bi million meje ki won mo la mo yawo lo lomu ni repete iyun gege bi akeko ni o ileede Nigeria jake jado gbogbo awon ile eko gbogbo to wa lori ileede iyun ba awon awogede nge ba kan na let mu iroyin kan ile ite ba fe so a mo se shoki shoki shoki nigbati akoko ba to gbogbo gbogbo doju iseju aya bi ogbon iyun ta ti se konji lo ke ba wa se pa pa iyun bi awo babo nsona bi a ti se npa pa iyun ti won si fa pa nbe e je a te waju ninu we iroyin punch iyun la yi a mo mu iroyin ohun iyun a mo se pe pe pe ni o iyun gbo o da pelu bi won se fidi e mule yi ni ilegbe ma sofin agba lorileede wa Nigeria iyun ko lo ni ilegbe ma soju sofin iyun house of representative ni o won ni pe igun eleyi to kere julo ni ilegbe ma soju sofin orileede yi o na lo ti je wuko ti na ka abuku si isakose eleyi to wa lode bayi o pelu fidi e mule wi pe won ko lati se kin lati gbe igbese lori oro ito abo eleyi to je pe nba wa fa ati oro aje eleyi to je wi pe o ti reyin jojo lorileede wa Nigeria ni o eni ti o je awon ti o je asofin ni igun eleyi to kere julo ni ilegbe sofin ohun ohun na ni won se kin ni won bu enu ate lu isakoso egbe osele to wa nita o pelu won se fidi e mule bi pe wahala ohun ipenija to n koju orileede wa Nigeria won ni kojo ko ti e je nkan kan iwaju egbe oselu egbe oselu APC o afi eto eyi to n bo lodun 2027 gan won lo ganga ni won tele pele mo o eyi to si je pe ohun gan na ohun ni won se kini ni won sise le lori won ni eto abo won o se nkan kan bo ti wu ko mo ta lo soro yi nigba to n ba awon akoroyin eni ti o je olori igun eleyi to kere julo iyun ni ilegbe ma soju ni minority leader ogbeni fredi agbedi ohun na lo se kini lo fidi e mule oni se ri orileede wa Nigeria inse eje nsan gidi ni to si fidi e mule wi pe lati gba te isejoba alagbada isejoba awa ara wa ti o ti bere yin o lati 99 ohun na ni penija yin lo ti bere si ni waye o to je pe ise ati o ti wa gbile to ti ba awon omo Nigeria mule bi egbe esu oni yun oni ka fi yun le awogede ngbe ni oni oro eto abo yi o ti di nkan bi o bakan na lo je wi pe opolopo eyin o le rin du won yan fan mo oni iberu bojo ti ba lokan awon omo orilede Nigeria oni gbogbo eleyin loku die ka to to si soro ti ile kun repete eroyin punch lo pe kun rere laaro yi
1: je ti gbo kini ninu we eroyin the nation to jade laaro to ni ah
0: eroyin
1: mo je ni governor ipinle edo iyen governor monday o pebolo lo so ni o ni nje mo pe awon kan to jo omo olugbe ipinle won tun ran awon odaran lowo lori pe anjinigbe oni won se debi pe iwa won se o fi awon wi pe won lo ko awon ka orilede won lawon criminal awon odaran won wa si orilede ipinle ohun won ma so fun boye ma jeyan gbe o jeyan gbe won ma fun to ma lo to ma ti jeyan
0: yi igba deyan nda yan si se
1: o jeyan gbe won lo ma gbe fun o ma jeyan gbe won ma gbe fun won to ma lo gbe won sinu bo ton ma wa won kiri oni sugbon won so eleyi ibo so ro ibo ajo omo leyi christi iyan edo shout out of the christian association of nigeria this is not ise lana lo so fun pe enikeni to ba ti te ipo won mu po be oni anybody ma ba won ko ma be won ipe awon je ni foju an wo eni kankan to ba ti mu pe pe ejo to je ati to to eya ji ato ye na won ma fi so fun eni na ko to pe iru elewo lele a si nberu pe be ni o to lo to awon ko ma ti won jiyan won ni kan to wa wo pe eyin to jo je olugbe won ba won odaran opomopo lati ma se le wa mu gege bi ise ah eni kan to ba mo ko so fun awon mu e abi to ba mo ko ko wo bo bo to ni pe eni kan to won ba mu
0: kolomo bo mo e wi
1: kolomo bo mo e wi ni o ti ni pe le ba won loko je papa oro na ko to so ti ko to na mu pe e wa ti na won ko so jo di laaro to yi opabulo o se la yoro to po
0: be to o da nje ti gbo e ja fe leyi ka fi kun awon ti o je awon shanko shanko ti won je shanko shanko eyunyun la gban igboke godu oko lorileede wa Nigeria won ti fi die mule ti won si ti pe fun ajosepo eleyi to gun mo pe atunto lati koju isoro eleyi to n koju orileede wa Nigeria ni oro igboke godu oko lona ati mu ki eto aje orileede yi ko fe ju daada si ni won fi pe sita iyun ni eto kan eleyi ti won sagbekale re ni ipinle eko lana ode yi nibi won tin se apero eleyi to muna doko to si fese mule dada lona ati mu idagba soki ati itesiwaju ba oro igboko oko lorileede wa Nigeria o ninu oro ikini kaabo re eleyi to fi de en to se agbekale eto ohun to tu je aseju to tu je oga agba ile ise kan ti won pe ni global transport policy dokita oluwasegun ona lo fi de

boy oni wo gba eti gba tuwo susun to feel petrol booty ko singles bi kan bi meji ka lo ko dula we love you good star o si baje party wa ku bi rijo wa do ti e loju agbo yeye a very special.

0: ni ile yoba eledua fi gba awon nkan lori sirisi o fi jinki wa le yoba to si je wi pe pelu gogo e si se ri loni to je wi pe olaju o ti bo o sanfani fun a to si tun ti eledua ko mo je ki ko han le mo to si je wi pe opolopo wa to je wi pe ori e gan ni won si wa won lo ilana yi lati ma fi se omo eyan lore lati ma fi se omo eyan lanfani idire to fi je wi pe won ni to abi ka wa o abi kan ma ka ma wa losose nitori pe kini nta n pe ni aisan lagu ara abi arun lagu ara opolo wa to je wipe o won kan pinu lati ma de mara ni won wo wipe iro na ni an pa gege bi mo ti so le kan seri akai moye eri mo je mi so na lo wa to je wipe awa ri ta si nfojojumo gbo akai moye eyan o na ni won ti se kini ni won ti lanfani ati yoju si won ni le se solution opo mi wa to je wipe pipe lasan ni an pe won to si je wipe leyin ti won jo foro jomi toru oro tan ini a so fun pe oro yin o gbebo ko gbe tutu e ma wule sare kan ka ki rara e se kini e se awon kan bayi se awon kan bayi to si je pe leyin igba na ni kini le ni o nlo pada wa dupe ebi a ma so fun yin wipe gbogbo nkan ko luwo gbogbo nkan ko ni lo ni lo pe e je nlowo nla kan lapo abi kinti e lowo lapo ko to di wipe mo pe won abi ko to di pe mo yoju si won gege bi nta ma so aisan wo ni mbagu ara ti e wo ya aja abi ru arun wo ni wo de mara titi to so di arun gbaja kan lapo abi kinti e lowo lapo ko to di wipe mo pe won abi ko to di pe mo yoju si won gege bi nta ma so aisan wo ni mbagu ara ti e wo ya aja abi ru arun wo ni wo de mara titi to so di arun gbajumo eleyi to je wipe o ti wa tun kole aisan won arun mi sagu ara ti e elobi isire ke so ni ndoju ko ipenija to ni se pelu aisan wa barun ara awon enikan to wa legbe re lo je wipe kan wo won o le jo te jo ngbe nu le o le ja ladugo o le je bi o le jo re iwo na si e so fun pe to o n gbo enikan lori eto aragba under ile ise solution ka mo tan ra wa je o tenu ko tete bo liko eledua fun won se beeni ise ri awon igbese eleyi toto to ye lati gbe na ni won mo gbe ile ise solution ki won to dawo ile ise akoko ni wi pe be ba ti koko pe won te ba won soro nti won kokko se ni eja ti e kokko wo bi togun ti wa na gege bi nta mo tenu mo se mo popo lopo nta mo se lori eto ara gbaunda na ni pe mbo logun ti wole wa mbo ni nkan ti wole si ala won kokko wo pe to apa bo ni ogun ti wo wa nibo ni pe ni jai ti wa se in to je wi pe a kan koju pelu aisi pelu pe oke oda e je mu eleyi ka popo mi eleyi ke lo ki arun yi ko si wale lara elomi wa to je wi pe ti e ke soju lasan ayewo ni won kokko se ile ise solution Olorun oba Idumare fun won se ti won yato ninu awon tin fi ewe ategbo ti won fi nsise ti won fi nse awon omo ede eyan lore eja ti doke lohun ka gbo ise lati odo won mo nbo na eku kale
1: ẹgbà alẹ́gbèje àìsàn ohun àrùn ní bàgọ́ ara ìdáwọ̀ ìyá àjà bóríbá wa kún níṣẹ́ ló yá sátọ alábẹ́nà ohun àìsàn tàbá àrùn wo ní bàgọ́ ara tiẹ̀ wọ̀ ìyá àjà nípasẹ̀ chronic infection tó ti kọ́lé àìsàn lóríṣiríṣi sàgọ́ ara tiẹ̀ ọ̀pọ̀ èèyàn ni ò mọ̀ pé tí ìtọ̀ ṣúgà ayù dábẹ́tìsì bá ṣẹ̀ ń gẹ̀rẹ̀ sàgọ́ ara tán àmọ́ sílẹ̀kùn àrùn ló ní ìrànràn sàgọ́ ara ọlọ́mọkùnrin àtọlọ́mọbìnrin wọ́n ti sọ fẹ́lòmíì pọ́rọ̀ ti ẹ̀ kì í ṣojú lásán ó ti lòògùn lòògùn ó ti sáré títí tí kò sáyé padà ẹni tó mojú ògún ní dabinire bàbá ọ̀nà àbáyọ bàbá solution aláṣẹ àtolùdarí iléeṣẹ́ ọlọ́run òṣèbí solution health center àti iléeṣẹ́ ọlọ́run òṣèbí èèyàn ní ẹbẹ̀ spiritual center ní ẹtọ̀lọ́ wọ́n wà ní 22 òsè.